0: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayin na ako nung makopya na kita kami na kitig kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan nang gimat ko ngayon tawan, bayin na ko.
0: Iyeng nakikopya. O saan nang muna ko ngayon tawan na bayin na kyo?
1: O, irin na kyo. O saan nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat ka piyo. Iyeng sila, harap pagawatan ko. Piyo ko rugyat. Mengilah di kau ngayong ayat tawan di dak ada kecelan.
1: Is no maka susah intan na pud handphone boy.
0: Iya susah.
1: Meteorologi Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kayla ko na dah malas ko so, na mangintong engine lah.
1: Malas oh malas na pa magkinang na pud radio kaning nga FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayong tawan oh. Orang mamaya kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayong tawan.
2: Tapi sana saben bayna timan ko pulang busa ti ruputan ko ngayong yatawan montok tadao bayna ke duho na pada misa tulan ke enam tahun 2002 na pada manam. Pinalabos man tadi ti da kopisan mangingintong taon Malaysia. Amanta kiti dapat watas punang kaya ng sakit. Amanta kiti da watas dat kiningaw ka soben bayna ay sarasam sa sadapan meninggarod miya paitangos. Ida gumu kinayanan panang katatuang meninggarod miya paitangos ay disa duho na kainan. Lina sobas kawas seluna padam talu darja Celsius lina sobas asriba aduna padam talu darja Celsius. Matagiti dua tas at anabawan ka swaban bayna ay sarasam sa sadapan meninggarod miyang paitangus isa duwa na kainan panakatatuang meninggarod miyang paitangus idagumu kinayanan. Lina sobas kawas seluna padam talu darja Celsius lina sobas asriba aduna padam apat darja Celsius. At tambunan ka soban bay na rumasamid pipira kinayanan panang katatuang maninggarod miyang paitangos idagumu kinayanan panang katatuang rumasamid isa duo na kainan lina sobas akawas talo na padam duo darja Celsius lina sobas aserba duo na padam talo darja Celsius matigiti duwa tas da tenam kya kasoban bay na ay sarasam at sa sadapan maninggarod miyang paitangos idagumu kinayanan panang katatuang maninggarod miyang paitangos id isa duo na kainan. Lina subas akawas, talo na padam talo darja Celsius. Lina subas asirba, doon na padam talo darja Celsius. Mamikan na biya ruputan ko ngayong yatawan mantak tadaw pa na ka doon na padam isa tulan ka anam. Taon 2002 na padam anam. Pinalabos man tadi ti dakopisan mangingintong tuan Malaysia mantag iti dapat watas punong kayo ng sagid alansan na kanod kapailan ang nagikapasarahan o si kauto kakalkaw at ang makinangod ay hiti da Radio Kenya FM.
3: Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiang kesuabon kisam jam keperendu tangga daw kuy aramai boh.
2: Hampir nanti jam ko siam, hampir dah 6 minit ke saban, hati pinaik ko kya, kada toko na dah lihuay melahing tapi naik ya. Kada dah lihuay at tengah kopusan toko, kopusan yang sadu toko isamak, sudong piadat nakapi radung-radung, teka nakapi simbar-simbar nga, kada toko apa-apa isuang ginawa, upusa na yalah gisam-sagisam. Kaya pengkal di sining mata di Bodrek Polus, pinapatan di Hana Emily Quintin, opus, aku di kaham, sotan kagu sining, mantadi Nicholas Udag, melahing kopusan, kini FM, kuhoy. Aramay ba?

Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan, baras dusun. FPM kaningaw, buhoy!

Pasan na ramit ko man tadi Mamay Gutil kya. Assalamualaikum DJ J Atan Tanaw kasi kya. Nuno Abal Vasi kya. Sausin pengkoro kabar kopi vosian dat min suswab ahansan tamay ma id kahidasan dat id kahidasan bukan id DJ ka tupat kapya mau nagi Ivan santa topinay isa do tay ka insamak ahansan tamay ma id balakat mantad dat minamangon ka bay na tanaw katuro alansan da da sa gisam katuruan sakag itakaw terima id kalidasan kasiagya. Bay na tanaw katuro alansan da da sa gisam katuruan sakag itakaw terima id kalidasan. Ponsiko DJ kasiya ponsiko na ikumadika to pinay.

Habang nagtijam ka, hapad doon na pada minute ka saban, iti da ka ng tako, kaya kung sikaw, to kakal ko pada tamiyang pahid ha, iti da radio kini FM. Di JJ rin, mga balog tigayo sa lina datulo jam, matada jam ka siyam ka saban, gisam marikita jam ka hapad ang duo tanga daw. Arit pasan, naramit ko, matada iti da WhatsApp kini FM. Kapisarangan ka saban di JJ rin, nalagatan may balutok ha, nagkunti kina FM kyo. Iyo ko'y Francis Tuya, mantad pantay baro kiningaw. Mamasan nakatabian, tadaw tapa kasiya. Sige kung maaari kayo di pinapatadpasan kya. Amarji pagilangan kya, karet diti ababayan, seminar ka ibu bapaan. Sa bagay papengkas kapo kamilaan kya. Sa bagay papengkas kamilaan kamalahingan karait ka pangkalan kalidasan mental tanganak. E daswang era digital am nagi kapengtalangan panakasabap kugunoon gadget. Gadget am nagi media sosyal kumad emosi am nagi kawayan na tanganak kya. Auto ko ilan at tanganak to ko, kya? Pahingigit telepon nga harot manilat in tangay di Takopia sa dang dat teka ako kontak dat in tangan dat tanganak ba, kya? Nagal ka i takaganasan, kya? Teka i tabuli teka i mag-iswayat kapain talangan di Takopia kontak dat in tangan dat tanganak mata didi. Pinapahara yala diti tababayan diti ka doon na pada mapat tulan ka enam taon doon na ribo doon na pada manam ka pihanda tatata tanaw ka talo kya katimpon da jam ka turo talo na pad minute ka saban gisa marikita jam ka isa sa sadapan kaya na pangay iti Dewan Super Cemerlang SMK Kaningaw 2 rikat ka una dati pinay kamalingan di talalabi pala di tara tanganak pa yung sikul iti da SMK Kaningaw 2 kya at may pakinangaw nung nukapia at Mandela barasa karet ditit kapangkalan kalidasan mental tanganak am nagi era digital am nagi kapaintalangan panakasabab dot pamagunan gadget am nagi media sosyal kumad emosi am nagi kawayan na tanganak to kaw kya igulo na pa tapinay nga ay sa megalitik ya. Igulo na pa tabinay nga, mangigit pa telepon, awam nga gagaran pa. Kaya ba na pa di tanganak na pa nga, aw pa nakasikol, kaya. Aw pa nakasikol, umur dat apata taon, lima taon nga, kuhay kay lah nakapya dat mintang dat telepon, kaya. Manta didi, maita ko na dahak, kaya, saraha, may kurat itakaw yun na tanganak to kao. Masasidat man to ko intangay nung nu aman dat intan man man intangay dat ang anak ya kada to ko pralagasa masin manganu da jadwal kumada tang anak jam pengka man natutupay telepon kag ya tay ka man no maling anu man papi ag ya so wabang patakan ni kago kan ka maggaswaban magkasadapan na mintang telepon lalabi pa iti tang anak dit isirba umur ko hawalo hapadong walo ya. Apa nanti jam kapan? Dua na pedam turun minit, dua na pedam telu minit kesaban. Harti pasan naramit ko mentadi amankan. Salam Malaysia mendani kumadika di jajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi senang ada paparan kerja yang nagkonti. Mentado ko tida bangin da kaningaw. Kasarim ka na ko tida radio toko. DJ Tatuang, German misap. Ivot Kos kan siya aman kan salamat tadaw tapa alansan iti duwatas saba alansan kayo nakasari dami singis wala siya kung ma kainsanan da tapa kan siya makinangot na kao da sining langad ko malahing kapihan da titi kapamarimitan da tapa sutur nga ko sining mata di George Lian tamalit ko hilid sa do nagi jali sa amin susuy malahing.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takaw, Monsoy. Kininyo FM, hebat, am syoknya.

Ya pahak kakak kan saya datang noro am kan saya anti ngai seramu yun am kosan apa rajam kasa datang noro ari ngotaka ahono pamahunan am raino patutuno ko peramu yun loho nu gatara nun suau ruang apa ramu ruang hari bulan sila ka onom ruang hari bu ruang apa ramu nom loho nu susu gata on opor ngaringgit opor ramu ruang ngausin sa kilogram gata kapingan limo ngaringgit balu ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat nga ringgit ruang nga operam tulung ngausin sa kilogram. Gata kentalan grade kasa apat nga ringgit balu nga operam apat ngausin sa kilogram. Gata kentalan grade karuo apat nga ringgit talu ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit operam tulung ngausin sa kilogram. Am pahakaka ahohin no pinengkwal nu lembaga industri gata Sabah LIGS. Ampah kakarais takapo antingais amringoho takapo ruo rimbai, rimbai nakalalansan, rimbai ri Junaidi Ambatik. Am sumuluhino bahu rimbai ri pai depita, balakku rah pabukat. Raisa kaya ramora kasalulaan rahunumurut pagayaman takau, monsoi.

Ang sayan ang kiningor at kaningaw FM. Ito ramon rak kampung binanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.